Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: Ghost.
1: Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Thank you, Jesus. Me si wadi pebi akodi baby. Anaju mi di Yesu mo jaji wadi ema. Wadi ebi akodi baby. Me si wajapadi ebi akodi baby. Wabwa fobi akodi baby. Me di Yesu mo jaji wadi ema. Me di Yesu mo jaji wadi ema. Me di Yesu mo jaji wadi ema. Me di Yesu mo jaji wadi ema. Afi yako dene spiria. Can you put your hands on your head? Faster to three. Can you share it one more time?

0: Yet was one pie. Ever verse. Love you know. Verse 11, you know. Give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Maye niya ehia yen. Everdi manye niya ehia yen. Pacho kase o so niya sa siye fo.
1: So niya sa siye fo.
0: Aso bibi yo yona.
1: Aso bibi yo yona.
0: Everdi wasem se.
1: Everdi wasem se.
0: Everdi wasem se.
1: Everdi wasem se.
0: Utu mi adye nina ye.
1: Utu mi adye nina
0: ye. Bibi yara niwa yo yona.
1: Yara niwa yo yona.
0: Everdi wasem se.
1: Everdi wasem se.
0: Ubema ye niye hiya ye nina.
1: Ye hiya ye nina.
0: Se niye wa hunya dudu otiye.
1: Se niye wa hunya dudu
0: otiye. Everdi wasem se.
1: Everdi wasem se.
0: Utu mi ye.
1: Utu mi ye.
0: Ema ne bro.
1: Ema ne bro.
0: Se niye ye susu.
1: Se niye susu.
0: Eni se niye ye jene.
1: Se niye ye jene.
0: Enti ye radye.
1: Enti ye radye.
0: Se mini mebusu ya.
1: Se mini mebusu ya.
0: Se mini mi fiye.
1: Se mini mi fiye.
0: Mi rene

0: obia ba be wia no ebre edrusem yi apaye enye sa de ba nani enyan
1: tie me se so bi kofa obi eso akonya tuntuma ebise mi previous e wo se yeye amanye ni amamre no san de ba ente sa ebitima ma wuo e chal dambo abakru no ebise se bi se bi previous sa e yikru no e bo yikru no jina xedie no into biko fa bibi sa ne sia anya sa amamre ni amane na etimi to wu accident ene nya mabata basa sikru mu ya de boni tibi sikru mu wo se obi do
2: asempa fm
1: ene sa ne man de basa wo so mu ya amamre ene amane ye sere bia sa musui ni asani nya betima fi ho ene zemene na kwa ku mu zambi asipe emre bi ku bi to ebusum ekudi ba bi ye ho amamre mo mu de busu no ba e ba ni pa ofa busu mu no sebe sebe ni na no ni na sa no to ana na no ti edo na mo so ma boni aka e ba ku ru su ngina tu try e ba
2: FM.
1: If you see me,
0: Nana kwa kubon samsa se enya mamreke ken wakwa kwa yo wankwa kwa yaman ye esan se eneyi abusuma hudwa honu wabua fupa ane sent wankwa pata wamu
3: eniko kwa abusuma na enene efe kure isi no busum na yira ubiya befa na se ubiya yuya busum na ebe den no no timi ahwe kure iso
0: enti na tesa nananu mo se krobo man ebre edru se mu yi apaye na mo pata mo nananu ma wo mo ehye mo so ewo honom yakase no eyeti apa ne senti ye de ni nyina abawie ye bengazi ene de yetu YouTube ensia ene bo aye keka kase ni nyina ebo ano e ma me se wa prempe me bekan ma mo mata krinto ene wo ye samufo pen na wo bo aye e ma ye de brem ya no asi ye da fofro ye besan ehia